ni ranang jau hanatong tarongapu atuku izani nui yano na metra kutuwa be uranai yano ni risini fondani tananana amboni uanatrea nai zafi ya matanako wantong.